0: 朗诵。
1: Nangaze pana town ne banyo ngani kulinda walta ngutinga nyina kolen yura walta kolen ma town ne banyo ngani ngunda go bana nangaze pulka kolen ma ko ti yura nya alfa no da bana town ne banyina da ko nangaze australia la yura we yari nanga pana yura banyo ngani bini bala nya yura mu kododo kapul ba kuru ngani ko ti bana pika da yura pulu kolen nanga chingo ko ti ba ko ti bangaram nangaze town nangaze age pana nga chingo pika da bana uyari nyang bana o kuju pala nyina na ngunda ko chingo pala nyina ban win ki banya ngam bana culture na truta down na nyina ro ni pala na wo ban ngun treated man na respect ta rango pala ni mpuga na ngani nyina gara wanga nyuram family nga ngai lo wanga na da down na nyina da ngai lo ta ngunda kuju pala pano da nyura chingo kolini na nga da bana na kunda bana kolin da bana information ban wanga ni nyura ken na nga na da www.townnetlife.gov .au nanga tanyura chingwanga manyura pedala nyura clinic nga health clinic nga medical center nga project nanga the sponsored by organ and tissue authority.
2: Hello, I'm Chanel and you're listening to PRK radio.

kanola ngale ba tukur ba ngayo go tukur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kanola kena kanola tukur ba dolgo yenga go tukur ba pana yaral mula ba toma wadala

Muruk walang tago. Pinayong gajolong, ngayon niyang walang tago. Muruk ngayogong.